tulitembelea, na siku ya jana tulimuona Mungu, imetupatia kuogopa sana na kutetemeka na kutubu sana mbele za Mungu Baba na